Wato e fifia mo tan tan le ko to beg mo to lu ho e ki mo si o tau kai nga tonga ki ho mo proklama le ti o tonga a te laite ki e fia fi flight ko ni ko no ho from ma wa o sune o wa fe wa noni.

Ko e hoko, ko e taonga i programa ko ia ki he whawhini, ka mata atua ki pe ia a e pōpō whakalau Māori, whakaoko atu ia e tangata e ki whaiwhikau ko ia o e CRC Crossroads o Mawson Lakes, ko Pastor Anthony Kumtau, pea ka hiri pe ko ia, pea hoko atu ki ai, pea mo e taonga hi ongo ongo, ko ala maumai, pea mei he kakarutonga, ke o atu ia ke moumea ke ai i he whawhini, pea whaka waha waha atua ki pe ia e ngahi hiwa, tā mea lea, koe taha fogeni o e ngahi hiva fo'ou o e alunga o e fononga o e ngahi kuonga pe tau tau te fito ki he hiva o e reke o atu ia ke mō mea mai ki ai i he e fiafi koe ni ke whakaholo aki si o mō mea mai.